Kemorpun, fursong rong mitsa nyumbu, rong vum ari pongsa depka, surong sa mutunchi rong tupi tungkung tungla ari abidulung chonglung, rensong sa kumdinlom, gomu u shuding mo, ladbu siknimka rong tupi ari ka lo chumshet adon tomo. Ari numvong sut gong togum along fiatit ka chong sa tupi nusichan tarjing ngunshet nimo, tokchi un arium sunap.

Lungtika gatu lerim semana di juye pe lengezu, ngachaki ngachigi kyon I chichu tsunagi, ngachaki, suenam pegi laku lapte piasa she tope. Din piaza, di dao ngachaki ngachigi kim patsu tsuna, tsijin gigi, yu piagup hebo leptira kechishu ekempe. Kan piasini de ngachigi kimigi patsu tsijin hebajene ngachia lo. Ji epegi samda lana tatora hedigi tatora timu lapti sashi ekempe. Di in piaza ngachia lo. Zejor mepegi samzule topshe hetope. Sunam pegi lakui nangle ngachagi pentu ta penye gyachempo tap. Topshi etope. Berna, jie begi sam, sago da, gyaple, lotu lo lem, ten heba genedi, dilo, zondigi, baljer lapte joshegi, yarge lapte ten joshe kempe. Tingsa mikepo di zugi, sunem begi laku, hyatigi, tsimzu, zugdigi, tsimzugigi, tonka le, yudigi, Yagar ida ngachigi chichu na, taba chene di, mi kepo di chugi, di lerim di phya yarge phya di ten yujin hetobe, di in phya za ngachagi ngachigi kim pa chugi tsijing nangsha, tsimchu chukdi ki jani gyaple, pentu da penye gyachempo ekenbe, di le in phya za ngachag denjon I chu, Zuna shuye begi mang cheshu di zugigi tato tsim zulo nyo digi saye hen tam tse bankai gyale gyayile I gyayile ondobe gan tenshe insine de zi mebegi sam nipona timura mekhen sam zu topshi etobe sumpoi nangsha zezor ebegi sam da tsim zu Lasi piati ondobe, jipoi nangsha rankigi ni doson zulo jam tadigi gudobe, di in piaza kesi ngachakigi ngachigi la nangsha laku, pia jajaku yene dem ni doson zule menjukenbe. Dita dao, ditui zale, mi ditui zale, nyon sagu mitenkenbe. Senke lenge zu bukol ful lukol lapti ekembe kan tenshe insine de raza rankigi lana zuzuko yani jajako pya heba jene di zui zale nang mi di zui zale nyo sa mingu kembe odi pya tiki ngachigi kim pa zu rankigi la saji satsu na heba jene di zule ngachagi sumkyo pya ti Satun sakam piati manjaka, latu da suenem pigigi laku piati jagu lapti ekempe. Gyaple kantenshe insinidi, pentu da penye gyachempu heba jeni baljar ten joshegigi lamluya ji ngajagi ten sukempe. Suenem pigigi laku lo ngajagigi yu piashe chiku membegi. Dilo ngachagi baljar ten hebegi lamluya ji in. Kanpia sinide ngacha tsukigi yu kanjira piarung. Aziji gale lapte gyapko behegu boi. Tingsa ngachagi I lumboi zunage. Matsu membogi lalo midi tsukigi dem suenambigi lakui piatigi yarge lapte pia ten yushe dobe. Senke lenge zu tingsa suenam pigi tim da aci ya mandau da cha tendigi yani tici aci ya mandau da cha tendigi namdi dechika

suinam sosoi rangi gi sap sap pya ti de ko lap ti e khen be di in pya za chala tham che chu le ting sa a chi ya mando do cha then di gi go chi ya ni go chu jek chi ya ju jin ne to be suinam pi gi la khu chu kin chu men cha re len ji ga la suk po chu ke po pya ti chuk she khen be de chui tham che pya be gi kap ngachaki thiche docha thendigi phyabigi kapsu kale lapte ke phyati kapkup hekhenpe sinam pigi lathu sinam pigi sam heshe lo ngachaki chi da ngachi gi thiten lo jangta phyati dechu khimbe ngacha chu rangki gi zu jangta yena khana lo ya ngacha ngacha kan no chi te ngachaki phyasu khimbe Tingsa namdi dei nang no mi kepo dichugi kyon ika chulo suinam pigi ge lakhu lapte tham che phyashe mekhembe lerim lo pha pang tigi la chulo satong sa kam jakte ge lana shing chu chu thendi gi ge lana na che chu thenshe to be dipha jakti ki ngacha ki suinam pigi ge lakhu phya Machuru ngachigi kim pachugigi Dika yana kim pachui chuna Chijing lapdigi yana kitchen garden lapdigi dilo ngacha sungkyap yadigi lana Chimchu chukshigigi lerimchu nagup epo yi Chimchu chukshigigi lerimchu yi nangle Berna ochun chukshigi gyudigi bendada Benda chukshigi gyudigi Tim Kempu, Hotiki, to Tadi to Najin, Piabajini, Gable, Pentu, Chita, Tenshe, Boy, Raza, Hepajini, Giebeg, Samtu, Najalo, Timura, Topshepe, Ekembe, Zezer, Mebeg, Samda, Ni, Zule, Sunkyopiati, Gable, Raloya, Pentu, Ebeo, Da, Mijeme, Zuloya, Pentu, Chita, Tenshe, Ekembe, D. Piazza, Naja lo chi epege sam da zejer mepege sam di tenle lerim di yego poleptira ke chishu da naja lo di che di gi kap kitchen garden lapti hego lapti lerim chu ke chishu ekembe tata san lenge chu ki kitchen garden gi lerim le semona cha ta lenge chu sunglu phiroi semona

suenam pegi ki laku, shing ki yu laku pyakhen, kong lenge tsui tenle, gyagar yung le, lochi na ni doson tonta tu pyate, ruram na she hepe ki chaji ji yi, tato nga chi gi kyon yi tsu na, shing yu pyakhen, de tsu kep hepo yi ru, kong tsugi ki de chaji di ki ki, Tule dem tinken tu top she to be. Dida nyambu delwada tinken mepachene kyon I kagi mido nyambu ge lerim di korle kengo po hepe lepra ke cheshu eken be. Da chaji di ge suenam pege ge laku pyakhen tui tenle lepra ke cheshu ji eken be. Di piaza ngachi gi kyon yi tsu na gi hema ngachi gi cho pama gi saji sabten tsu sung jaja ku hepe la pia sashe saji ji nga nisum lapte ekenpe. Di piaza ngacha gi di lo nangmi matongbar laku lo lotu tsu tapti gi jakub ekenpe. Ngachi ki kyon yi tsu na tato yung le na hepe ge laku pya khen kong tsu yi ten le horticulture ki le khun le tsem di tsu ge tsukshe ki ka mandau tsu le gyu di ki sangen tsu lo lo cha mi da dou dou gi ki pa na sangen lapte goshe to pe di da nyam chi tato gyagar yung ki ki tu le yi tsu na Shing yu pya khen tsui tonta tu lapte topshe e tope. Diza ngacha ki di topshe e pege ki tenle ngacha tsuki shing yu pya she tsulo machepo pya tiki. Pya gu tato gyagar yungi yi chu chu tsuna laku pya khen tsulo dem tinken tsu hepo tato gyagar gekap dem gekap jeme mekhenbe odi pya ti shingi yu gi tule kan naru yungi tule kazi tsutsup kan naru ngacha gi dilo nangmi matongabar tinken dilo gi yarge lapte tenshe ki gi sumkyap tsu ngacha gi lerim tsu naje nagu las lenge tsu dechi shujen le ngachi lerim chonrap yi iru lenge tsu gi ngensi lo lotong tamo pido yi Tashi chiring dejo bota giden dejo bigi sunke na gawa chipi.